0: kwae onya metumfo ye shira upase na wode adumo yen enye ye mpapa ye enye ye ngumasua na ye sika e waduma kwa saka sifu pio mu dini sika ne ahode ne bibia omukọ yende da sutia sin shranka odin wo yesu di mu bompa ye se ne de awode aman man ye shira da mu bia wo yesu di mu na ye bompa ye amen
1: amen
0: adofu no mem se yakasa fa ni pabone fo omuwo ho asem ache ene epese ka ni papa ho asem
1: amen
0: no wo ya dia o dese ni bie ni ho a obetumi ahura ahuri atra utwe mutaya obako eye Enoch Elijah enkoa ne huri tra owuo yesu mpo owi ansana o sorry etine ye hwe apam de demo characters a omo ewa apam de demo a omuwo no na eye wu papa pa omo bobra panti omo wuupa ani ahwe apamfo fromo so new testament characters na fe yemre so contemporary times ni ahwe enipa na omo din ni bible mu ni omo bobra papa pa na omo susu wuye na bra utie we nyina no ehu hia pa se unsu behwe wabra boye se na ebe yankopon adom se wuwie wadwuma wa asase so ha obenya ba bi pa ko home de bia na meka se se obi anya heaven ankwa afanyam so tigana since I know people who say condition boy fine succumb the wa ubenyen suanom uni sika kro omo moton si uhia ne se misroma mis uwie ya ukan wie ya no yibi no di amao akoda kro a wonwene se hin menye bia chem chese ne yemu ya obema obi na dru here hwe sika ni bi dru ho ohun se ensio glass wonya onya trema ne mom Lazarus omfa ne satin anu nkobo nsium no dia fa James no dia brother na udru ho a ebi be won sa no ana enbe mu ohun se udru ho a enye dan ne hia enenye sika enye ahode enye din enye dibia enye tumi ne mom de hia any Jesus praise the Lord yehwe apam de dem Old Testament characters se yehwe enipa omotena se wiase mu a omobo bra papa a omuwui ewo apam de dem a ni aye hu ni se sankrofo no dodo na anase omu nyina omu ba bewu a obehu se o ma hyase na omu hye nkom omu hunu enisu ade hunu efa heaven ho praise the Lord ebi se o transie no odi na dwene nyina ma nyame na kuma nyina ma nyame ti hu hwe Genesis chapter 50 24 to 26 Genesis eti edionum ichemu edionu na ikosi edionu nsia na Yosef ka kire ni nuanom se miwu me bra so se miwu men kwana nyina to atwa na onyankopon beba abehwe mu ampa enkom hye na o hye praise the Lord na obeyi mu frasasi so akwasasi a woka ho ntam kire Abraham ni Isaac ni Jacob no so Yosef ma Israel ma ekantam na woka se ampara onyankopon beba abehwe mu na monsua minompe emfri hanko Yosef wi ebra na wadi mfrinhyia wo ha ni du na wo hye ni mu aduro

Nyankopɔn asese nanso ɔde aba n'asɛm ho baabi a obiara mepɛ sɛ ɛbɔ mpae na ɛti onyankopɔn asɛm a ɔma yɛn awurade tomfoɔ yɛhyira wo bebree sɛ anɔpɛ nso ama ho kwan sɛ yɛntie w'asɛm awurade mebɔ mpae sɛ wonam otumi no ahoɔden so wobɛhome agu w'asɛm so tumi ayɛ nhyira ama obi biara a ɔtie awurade meda wa se wɔ yesu din mu na mebɔ mpae amen adɔfo nom sɛ madi nkan ne wakasa afa asɛm bi ho living in the light of eternity sɛ wiase ha wowɔ no nkontabuo no nhyehyɛɛ ni sɛ so ha yara kɛhu sɛ

se me kame ni gusu wo iwia se anasana osi debi enunti otina seru nu wo sika wanfani wira enche ni sikam wo dai wanfani wira enche ni maho ofe che ni pe wo ni maimu nyina wanfani ma na ni wira enche ni maho ofe mo ode ne wira eshe nyankopon mo kronkron ye ni tenene eti bre nyankopon kamfo jobu no wanka ni sika ho asem no wanka ne ma ho asem wanka ne nantwie ni nnyan dodo ho asem ne kronkron ye abrabo eno ka ho asem. So the wisest thing for you to do is to decide to live for God. Ebinu su die do won wira she won sika won ti wo kinka Bible crazy wo se wo mredo do unko pesika yes obe pesika na wo pa na onye bia na wo kwa wo di sika no be kwa na wo di dan no be kwa na wo di ka no be kwa na ni nyina be ka na ka no onya me se nia wo ni Yakobon si trance ye boni e wo di ye nyina wo be hu se wa twero ni nyina no wo yi a kire wo eni pepiti wi ase o mu wira free Yakobon. Ebinu musu munyame omu bunisa adie bie obia ne hu hia kra. Nensu kai hu se udi nyame di kan wo abrabo mu a. Udi nyame si wani so e wo abrabo mu a oboa wo e ma wo bobra papa. God is going to judge all not on the basis of our earthly acquisitions but our relationship with him. Enye wo sika wenya ne nyame bebisa se wonya dodo na se wenya dodo wadan do so ana se no so wo ka do so ana se no so wo ka no ye munsi mpie no bia na se de wo boss tatata na eko enye no ne nyame bebisa ye obebisa ye se edie na edi Yesu Kristo ye ye ye makwan mane baya brabo be ye uruka de ne atantane ne proye boni no nyina firi mu e ma Paul ka se ntisi obi wo Kristo mu a no ya body efufro ne madada ne nyina atwam hwe no ma nyina efufro umma kwa ma Yesu ye wo sana se wanya wo sa ene efanse guti ya mani hunu nko forever ene me si ye hwe humble souls to possess eternal happiness. Matthew chapter 18 verse 3 and 4 verses 3 and 4 Matthew sempa eti edunwoche nchemu miensa ene enai. Yesu no no si no kan se no kra mi se mo se mo anane na mo anye se mo fra mo ntume enhye ne osoro ahenie no mo iti obiara obebre ne ho ase se abofra yi no ono a no ye okese osoro ahenie no mo. Praise the Lord. Zacchaeus pip ehwehwe Yesu no wa fru dua tententen no akotra so wo wache Yesu. Yesu si wo hwehwe me ana enie si fom hyase ebra fom. Aha, yesha asie free from kotodwe anim na se wugina na se na bompa irade home di boye ni mobo ni pepi akwa so bi se ne onkai da osakra na dwen kan ni bonish esre nyame se fi na kro minye bi won so odemu sa nsu na ni da so okopie heavy me paw chew utume nko enkrofo Yesu kan sa se mu kiro ma men kan verse 1 no kiro se edon a edon no mu na nesuafo ba ni cheyo. Krofu we yi omo mo je omo yire ni omo ma omo net ni bibia ho di Yesu achi esumu ekom ni bibia no mbisa so wana ye kese pa wo so ahenie mu no ka kire won se wo se mo je mo net ni mo yire ni mo abusuafo na se mo amre mo ho ase na mo anka mo boni na mo ansakra udi machi kwa u prichi me kwa. Wetumi amfa won se nsi da wugyai boni nyina na do huma Yesu se ye kan ye boni kira ye no kwafo ni treni so de ye boni beche no ate ho fini ye boni nyina ho a udi machi kwa humble souls to possess eternal happiness. Enkrofo mo bro mo ho ase mo bre wo makoma ase na mo hu boni se nya mi kiri boni iti mo ti mo ho firi boni nyina ho na mo de mo ama Yesu sankrofo no kwa na betumi akosra ahenie no mo na o kan se no kra mi se mo se mo anane na mo anye se emofra mo ntumi enhye ne osra ahenie no mo iti obiara obebre ne ho ase sa abofre no ono ano ye okese kra osra ahenie no mo Yesu no no o kan hubia ntumi nkabi nka ho bio. Luka nsempa etidu echichemu eduo no hanom na be kwa heaven hanom na be kwa kwa tena heaven hanom na be akesefo wo heaven. Luka nsempa ti edu

nimgeji kura ebe mu aburo iti sankro fo no omo mpese omo fa kwan hia hia no so if so omo fise restrictions or hodo untumi nye ni aope una mpona sa one oba bi nam na nware ya kwa na so fo bi sa mi so na ni ro bi nam na we onu ana omo fifin se mododo hm uno oba na ma ni bi sa we are aso nso ya mi aya kwa sa bi mfa wi ya kwa if so call heaven, praise the Lord. If so call heaven. Ti ye ya hwe fo ti wo si ye hwe o chi se wo nam kwa bia de be ko hela ni aka chiro ni aboko ko se de be obi dwane no aju kra kwa, praise the Lord. Abofo no fi sra him amu ko Sodom ni Gomora na omo ka chire Lord ni na busi an se fo se mu dwane na mo ye dai munyi mo kra kwa ti no ani adwuma nyame dia hye yensa ti so person ka ni poku a omo ko heaven no ho a oso deni wechiri echiri wiase ni boni bia boni bia wotimu unu ho no asakra no aka no apo wa makwan ma Yesu Kristo abetra wa kuma na odi nechi John ti say Johnson, praise the Lord. Eno ni edeko ubi wakase wejimi usi wejimi ama Yesu, praise the Lord. To wase mumprinshe ni okwa hiya hiya no mu ikase geta na se kwa ya inipo uremu na ibia ni nipo uremu uremu wiyane ya ede ni atum gate no iti saa ekwa ya edeko heaven no eko nkwamu no eko bebiye nyankopon wo no eko bebiye Yesu wo no se wura saa kwa hia hia no mu pe umfa boni bie nko ho bio na wonsa wachi nko hwehwe boni akira kwa bio ti bre bia na wonam trene ekwa so se woman come o ye radi dear, praise the Lord. You be so hope so on any bonny or deny bonny room, Debbie. You and your saints must separate. Say 1, 2, 1 few bonny hua uremwa in ye. And this uno nyankopon into me nantida. Nyankopon ye cron cron. On peso din any who bonny bia. And this a bonny wo hua. Ya may be chinny hu a fro hu if you say. Untumi mfa nini enhunu boni. Nti oso opu boni nina. Na wo time boni. Na wo chiri boni. Na wo sira domni tumia. Udibeti nasia. Umfa nye boni. Praise the Lord. Abosu nguhu biare wo wakuma. Mwenye me bia wo doche nyanko pwa ye bosu mono. Ututusa nyema ni njine free wumo. Ti boni huwe ni jene akono dini njina. Wo mpebia uhu bradu njine wo free mo. Nam kwa hia hia no sena wukosa. Wese wa frepi. So kakrebi. Ena obe jiwomo. Enyese nyame mpesu wa jiwomo. Nemu kakrebi ni hu enkwa kwain. Nidi nkandu duona bebi omu koni enka nkwa kwain huwase. Visa edikuwa bruchiri huwase omu kwa anu omu ka. Ayare sana ojie mkwa anu omu ka huwase. Iti kwain edikuwa heaven. Oma tina umfie piti pepi. Omu ni made kro. Omu bom paye pama ba yifo. Nsu ba yikesi oti nipe mwa ye bono nidi. Omu ntutu ye no. Omu tihosa. Anu omu unu omu akodeji. Iti nyanku pompesi ye brey ye mwansi. Nye sakre free boni biya ahon. Nye ti nisi yo ye mboni ahon. Nye nya ojo akuma. Se sakra ya nantisa akwa inesu. Nipaka krebi no omu kondo. Nya hunhu omu kom. Enisu kom. Edifu she. Treni abrabo. Bible nso si nhyira no a treni ho komie dai. Ti won sankrofo no kwa na obemmo ameye. Na se nyame ehu ekomo new. Heaven ho komo new. Then one is so to hosa na ti fifiri wa so dem bon twini dia sa ti fifiri. Wi a ano mpra na mo asa ko no akokonto kwa ko du tra ko wi won sa ye ni opinyina. Na still a odwin se se me kama ni guso bi nyame no adom. Da bi adom no ba. Ebe yi wo free body mo ned wa ko heaven, praise the Lord. De do draw e wo wi asini pa do do na ra ka krebi ene hu ekwan a ye tren na ekwan kronkron ye kwan ye di nipa ko nko ma ho te ekwan no ka krebi na hu na do do na nsoso ene hye wo hu mia wo hu fa kwan hia hia no so abu twi mo free mo nyure e wo mo no mo na mu sa ko nsoso mbedu ko mo nim se mo dru ho a amane bi o ma fo miti no mpe omurebe free ni nyina, praise the Lord. Tiene the ball is in your court. E de asem na bo wanim obetumi apaje wani ahwe soro

taxi driver nya kono e ma passenger e wo traffic mu a adam fo e be call heaven amen fa fo from so encan ho e drew abato ombra hwe politicians wo ma die son en come sha o mo pese o mo tie bibi o mo ye ni se obetumi a win next election komo foforo bie ni ho a wo bo a eto na som e fa election no ho eti yensu so a ye agidi fo anase wonya ye agidi ni nenam sa nyamsema wutie su na mo abeye agidi ni a se obetumi a ko heaven a nya akono ma heaven ti senior politician enya akono ama se obeko parliament anase beyi ni se mampani e wo abato a edane ni se ka hwe ase na se nipa horo nyina na ehia ho ba se obi e straighter na se ka hwe ase na odru ho a enye enipa na epra no eno ohwe se na ebe ya odon be ko hospital ene enye insurance ho asem na odwene nemom ka no a amoamoa no kwa obefa se obi nya ko si ni shop no atretre no wo pinti amna ye kama se loye ni drew ha ono nye ka no body na ohwehwe ho asem ohwehwe eprafo no se ne be ya obeye insurance ama wo anaso odi case no be ko court okodimo omanya omo sika wo se omunya sanso su na medical doctor ko ha ono omfa ka body ho eno omfa insurance ho onne die ni se aprafo no na ohwe se ombedru ne hospital obehwe omuno onye bibia tu no botom inti nipa e wo wiase no bia wa dia ne kon do papa ne no na ye keni nyina bo mu akase so ye medical doctor so ye lawyer so ye straighter se okon a no heavy anchei se okon tinitine ka ukwa no heavy and chain say we medical doctor no pay prayer ukwa no heavy and chain lawyer ni a o pass ma obedia untumi nko heavy mani nye ye nemom se base wunya akono ma heaven ti se ni enyama sa ni mani nyina me catch ro se ni heaven te mo kwan wa hallelujah ipe wo wi asi na me he na dwene heaven ho do do na fa se ya na sese ibinuma fa ni se heaven ende nyame aka kwa so obi entumi ko ibinuma kura ye board ka se yafa nipa na wie ko wa 144 no 1000 na santi wa mo aka nyina mo aka kire aw na ye de le nipa entumi akọ heavy amna ye ye le nu ni ejine nyame asem so ka kire wo se se Abraham wo heaven se sia onya kono ma heaven hallelujah Isaac wo heavy onya kono ma heaven sansu na Jacob wo heavy onu su nya kono ma heavy yensu ye nya kono ma heavy e be ko ho uhwe nche mu du mien sana wo se enu nti ma yin free edi enko ne nchei ensra ba na chi ade nti na wo se e free ha ne e ko baby foforo ade nti na wo se e free kura ye timu no ne e ko kro foforo mu enya no no wo nche mu du nan osi na ye ni kura etra ho da wo ha ne mu de ebe ba na chiri kwan na ye ye le ye hwe asase su wa ye ni kura etra ho da wo kru bia betwe mu akọ oman bia betwe mu akọ ye ni kura etra ho da e wo asase su ha iwiase ha ite enu na ma wu hu the connection between verses 13 and 14 du mi ensan wo se mo ma ye nko etra ga na ache isiesie ho ye nsiesie ho adakure ebe dai boko ne mo mi nsiesie wo se na ebe ye ye fi Ghana na ye ko heaven praise the lord no do not transisa wa bro mu nya sa adwene ni hihye no kra na nso o timu sa da crazy kim no wo o yare mo fa nko hospital wa mabio afi na wa ko pie ba bia onye hihye so be kro ko pie je ku mo mo o si eh sese na tie uti asase so no wa nya hihye iti mo mayen fredi nko if you say Ghana ha ewiase ha o ma bia mu ye ni kura etena ho da wo ha ni mo de ebe ba na chiri kwan e na ye hwehwe adofo no mo juntufu bi eka eto nyum bi na ni nyum no efa ba bi ni o kan say change and decay in all around I see oh that who changes not abide with me o si ensisa ne proye twa ye ho ehia oh onya

ma mo ni enye da unya empire boda nti a wo se monhwe na obi amfa boni entwea obi boni ka ene Kristo sima basu wiase eso mami e beifo nua baby e beifo omukọ akọnchire ne empire bo yami ekunkuma bo ifri sro empecha brewanity emubuni sisim ense neni oba wonhume beifo useye ni anwa se beifo empire we muni niema enipa bo if he say enipa no mo madwuma ye ye yesu ba nye san chirechire na oba chirechire wonse ye mfa boni nyedei ntwea opia bonika monhwe obi amfa boni ntwea obi bonika. Don't revenge. Don't retaliate. Say we ya ye mise misu me de ye ni bi me bi etua ne ka. Adentina wo se yesa yesa ni se Kristo. Obema ya adom a ebetum di agye sa mane ni nyina ye drew heaven meet no mpe. We be from mane bi a ofa mu wi ase praise the Lord. Enti ni sa ni mano ni ya at ye mbe ko heaven. Ese bia ubon pai boni tie ni pa na sa ni ma debi we sa enye Kristo som papa na enya mesuma ni tresi ase enye papa kra Romans chapter 12 Roman for woman we ti dumie no en came free in chemo dumie nsano o ka fi nkro na ose mo manya atwom emfra odom munchiri boni munchiri die boni umata papa hon mufo odua onuado eno do mo ho ye unikan enidi mo ho mo ho ni munye modi mo munya munye hunhun mo she mo suma urade praise the Lord ibinu muti wiase a omagya mo ho nyina esum sika omo suma hundie, omo sum nipa, omo sum on yirinu omo kumno. A sorry time krosi debi minia da jikra. Eko pesika wusi a sorry. Eko ha wusi a sorry. And so Bible si yen suma radi. We say at the end of the day, bibi abane wye ya nyamesu na ensemne bibi abeka. And he say wusuma radi ya, waya di papa. Mumma mweni nye, eni dasu omo, ahunye mo, ontumo buwasi. Se basse ihia wa mempe pre o huso be nya ho okwa mboni so se ne binu moye no di atu okwa krombo ibinu kum ni pa prepare ni pa kwa komo binu koye sakawa ni ade nkoda nkoda o munyini duru ba bia o se aho kire o mde koye sakawa akode fun na kam ni ne kika ka ho o se montro mo boase wa ho hie mo yare aba wo ye ojidi ne wo do ho atu nya meso wo nkwa na nyina yare ba yenu yesi akọ hospital anye ya sofo abompa anye ye mienko dunsini bi o mienko kremo ho mienko bosomfo bi ho mienko okote power prayer group bi ho okotu nyame atwene te sai yare no de ukwa unko heaven ubeko isum kabi mo eti ahohia mre mu se yesi ka na yare mre monto mo boase munkra empire bo muara mumma awotofu hia ho hia mo mummo ahohoye ho moden munhira wan wotamu ankan kire se obi tawa odi beyie yewa domino pakunkum aboni cement bag beboni trim munhira na monome munni enijifu eninye na munni esufu osunsun munnyine nya adwen kro nyinyine no makese e ho ne momma ho brase e ahombrase de emfa mo mumumo ho anyansafo mumfa boni ntwea obia boni ka munna enyine no ma eye fe enipa nyina anim se betumi a mofom de muni nipa nyina antena asumtwe mo praise the Lord adofo muntutu mo ho rewai ne momunyai ma wo nyankopo ambufo
Wachiro se mina areto wome miana mituyaka radina ukansa. Hallelujah. Nji se kumdu utamfuwa. Mani biya nini? Biya ni papa nyeni edidi wom. Nyeni ya poison wom. Nyeni ya boni biya wom. Mani biya ni peni. Si kumdu ubiya mani usiyo nom. Ene nipa timuune na damfu pao se opena se mwako tina bebiye numo nsase fanteo se kuku ojia. Ne mwa wadiye dure gumu na damfu no enumo ya udrufi ya nifra duanua hede. Nizuwa se na damfu no. Ea damfu papa. Ya huko kuhunu ya edie hon. Sika ahondie dibia anase diye. Enfasu ubiye niso. Na wuye sa wadamfu ne unu. Nyamizu unu ya na. Wansa kra. Bebi hawa kwa koda enye papa kra. Inji se komdi utamfuwa. Mene duyani. Se su komdi nuwa. Menu bribinom. Na sayo na wudi bebo wabu enyasramanu ugune tifi. Ema boni eni usunim. Ne mumfa papa edi boni sunim. Praise the Lord. Na sumesi hayo mese me chireno pa. Me chireno she. Chireno odo. Chire no ojo, nyamisu ae wu umono, enu na fa chire no. Nya wu wono fa mano. Oni ni nyinana na motivi ase aboni adore mua, mo chire, me chiro se, me chiro se, se wasakra, mani hun se wasakra. Men chire no boni, chire no odo, chire ni Yesu. Don't retaliate. Men nye bibia, ebe gu, nyankupo eni mua se ane nyami hufi. Se nyankupo ae uya, ekase nyami ayobiya. Ye you be in where chance say nyamido boni in a chow, praise the Lord. Why you a free pony PM? That's the greatest good any man can have on this side of the earth. Wati and kwanje poor friend say so great salvation. Kwanje kese ede a sopa kwanje tising, kwanje kese tising. Yankopon ayiye yiye. Nti se oyiye yiye a omaya so abapa. Ubi a wofru ma me ye mato fomo no. Na wonye. Ti na otua ma me no fo ano no. Na odi wo simi enu a e wo soro ne fomo no kika wo ma me no e no fo ano no. Na wonye. O kanu na so twa to a mo se wa ha wani. Mo se di oyeye ne nye. Usa nsusu na wini msesa ni ya mani nye. Onu wadamfu diagra ubona unyina ho na ujwa. Nade na wenyina ho. Msedi oye ni yedei. Nye. Unye ubiadi anuwa fa. Untu mifo nkurana diye siyeba ibife. Uhuna mehombe chireme. Aunti nipe uyu ya si nyina. She emumu yemu na mine nyinse. Ponimu no yedei. Owome. Tise nyamiye wadum na uti asempano na usakra. Nyese biya ukwa asura. Nye nipe ukwa asura nyina na asakra. Ipa dutuone ukwa asura. Dutuone asakra. Ina Yesu kachire Nicodemus. Nicodemus. Ukren ukren mesi use. Se ya ngufufra. Unya kwa nko usura himayimu. Nicodemus. Uma amino papa uo. Nyesu kwa unse na uma amino papa tiboni. Munu omu uu boni. Munti woni yeno kasa ni bibia ye boni. Mami ditro su ditro, mami no papa kunto kwa, nitu su kusuki au kunto kwa. Mwa kwa ima nyankupo ngu. Enone awa ekron na ye kesie na eson, echen, umami no papa wono. Umami no papa wono mwye boni, nyame uwa oji boni njine fri wunchen. Praise the Lord. Nisa wukai John, yuhane ngume din kainwa. Iti miensa. Chemo enkroni duno. Ose. Timi ense nchemo enkroni duno. Ubiara u nyankupo awono no nyeboni. Vise nabati ni muna semti ni muna wuntumi nyeboni vise nyankupo na awono. Yemu ni nyankupo mana obo nsamba de die. Ubiara we onye die tineni die ono ninu yano. Infri nyankupo. Ite nye tintimi ya ni patapa. Se unya nyankupo awono bia. Righteousness flows through you freely. Trinity free womb. Kama. Tiniye ma ye boni niye mani yina. Ifri hoko ebi biya ye fufro.
enti obi wo Kristo ma na o ya bodie fufuro ni mata de ni nyina etwa mbie na o menyina e fufuro wa ba wo suo no ni odo si obi a yankopon awo no no odi na ba honhum no oni hunam no aba wo suo ne honhum aba ene odo eni gye asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie ojuo ni daho simre bie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bie okwa so we ye kemipo ye local preacher oye mako fo openni oye aso openni oye kwarista ono obo treble ene obo adem ho na wose egu obi aso oye kwa master ono darete kwa ni bibia enso so oti honam on sakra na dwen nyame enwo no ni maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nwuma no daddy pefe ene adwama mo ogyina kwa mu nso na obo adwaman ifi ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsum papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition suji achire akuboni sawie sabro akuboni ni de titisa yenim hu na mebo mu koko se de mebo mu koko kane no se wa wo yesa no ma ni nyina inye nyankopon ahine no mbe transfer de mu aye metu sala omunya heaven koda disi nyankopon aye me no mi enu adom eso amaye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagia ne enso ye de be ma foforo se ne be ya omso benya ensisa no bi no manya kwan akọ heaven praise the lord adofonom ebia wonam bia tren wonsa mobro hunsa nenso afoforo nso krofo bi oho a omunni di ombedie mpo onye bia menyi ntungu kaisa nkrofo no wai akasa fa heaven ho se yesu kristo oba na yesu se ansa na ombra no onuanom bi oho onketuo bi oho onamfo bi oho amho kire omo pa nti opese wo ye won ye na damfo bia na ninu e bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ya ma ono yesu ti yekin ka matin sempa na nsane abompa eti aduonu nom vinche madua samba akukosi aduanan no wo se onipa ba no beba ne ni monye mu ana bofu nyina ka ne ho eno obetre ni monye ma hinwa so na obeboa boa mama nyina no nanim obe papa wo musedi odwahwefo papa nwante ni mrechie mu odi nwante no begyina ni nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besi wan wo nifa no se mu a meja ehira mu mumra mefa ahene e wasiesi ama mu firi wiase mfiti ase no ni ne komo di me amoman bibe edi we mu nyina ya asase so eniema na oka ho asem no heaven komo ni ho heaven su komo ni ho o se ekomu deme muma bibi enomo eko bibi di sukomu deme muma me ensio nomo mi ye ohoho na mofa me ko mofie mi dedeja na mofra me ntoma mi yare na mobehwe me mi defiase na moba me nchei ene ni patrine eno ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo ni ema waduane diye anase sukom di wo ni ema wonsuo no moye afi da ben ye hu wo se wo ye ohoho ni fa wo ko ofie anase wo de de jane efra wo ntoma afi da ben ye hu se wo yare ana wo de fiase ni ebe eba wo nche ohini yesu ebe bua won ase won se no kre mi se mo se se mo aye ama minuanom enketua ye mu ba ko no mwaya mame, praise the Lord. Ina obe kanchile wan wo wobi nkumo non su se, mwa wadome mo. Enkrofu wa mwope hevi ya kro. Ome yi nyamia ye. Sa esuma esu nyamia ni omwanye, eno mkwenye tumo disqualify wo, yi won free heaven. Nte kwenye biya sune huyinya, sa nchile chena ye de mo, ye ni nina me nyebi nyebi. Nyakono ma heaven. Ebiye inyamia ye mrepo mo mrebo ni mo. Unye maka kra uono. Eni afufro nye dey. Nche. Nye hiafo nche. Ebiye anena uwa ubini bia. Manu bini
ntoma no apaki no wardrobe wardrobe mu a nipa no de de ja mensere no ne we de de bi okwasora na ntoma ba ko pe ko ma no ba ko ka ho na ne de ye mie no sem ki kam fa ye nkonko si ba bia ya fufuro ye o se ene obe kan chire wa wo be nkomo no nso se mo a wadome mo wo firi mi so nko de wo je we sie sie ama obonsam ani na bofo no oh ewrade na me kon do heaven paul already let me you are the bill na ba ko na ka no so e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti wo se mi ye wo hoho amon fami ankomo fie mi dede ja amon frami ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe mi na won so bebu ese urade da ben ye hu se wo e komo di wo anase su kom di wo anase wo ye ohoho anawo de di ja anase wo yare anase wo de fiase na ya mesum wo na obi bua won se no kra mi se mo se se mo anya ma nketwe mu ba ko no mo anya dai onya ma mi ni pe tu fie nkoda wo mo ha wo mo ko no wo mo ba ne ye kika ka ho nyina onya ma mi o se yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patre no be ko da nkom mi wujidi ni arreche mo se heaven ti na wo sum nyankopon enye head ntira nye je mu ntira nye ahoyiram ntira upe enije okru makwa kotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiyie ho no fasa esuma esu nyankopon ni soso ye dai e ka ho se ne ti bia idru automatic gate na no a ebebie emye wuro makọ heaven praise the lord bebia obia me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire suma esoneni o se yen yesa die no enfeni agro na ma ye kristo sum enimu pa ma ye heaven kro no enimu pa ye yo eni ade che mo ma mo ni empaso if we say sa afɔrebɔ no eso nyankopɔn ni papa papa papa papa sa afɔrebɔ no eso nyankopɔn ni papa papa papa bompae e ka kyerɛ nyankopɔn so ma watom a obetumi de ayɛ saa deɛ no Yesu o boys o friends you mo ba no o ti ni friends ro se o yin me do ba o so many aho mo kan be pass here so e beti se nya me ka kire se we ni me ba o so many adinti vi se o ye adwuma e so many a service that pleases God Yesu bie na no kan o se die o suma me no on pull me o kame ho de bia adentia yentia o kame ho ne se bebia me yenia eso ne nipa John chapter 8 verse 29 osuavo ponso kan se nyamia edikwan bie kese bia mayese enkan sempa no asema ye kan ye enkan so nipa ni nyame ene eso ne ni nyame so mosa ne tia na Radi tum for yishra ubebre. Se nensu wa chre esuma esoweni. Radi ebisa adum tumini ya hode. Ya ibe tumide nsemu nina ye juma. Ye tumia fata osro ewe yesu demo. Empari empase da ebe dru gate na no. Obe kanchre se mufi mesu nko mua muye dientine. Vise ya nshe inu ya num. Ya ma umo sukomdi omo insu ya num. Ome komdi o ya muwe dwi ya numo mdede ja. Ya ma won tumen frerade boy ni ntumi yesa na emi nyina na nye amane bia ntia ye wo Yesu Kristo die mu die tie fu nyina hye won se rade ma obi biara adom ese tie nsem no kwane mo edi nsem no beye adwuma ni hyre bia wasiesie na ye ndia wo Yesu die mu so obi wa amane bia rade empire ne se obesue won amane nyina wo Yesu die mu de o yare rade sane ya die yi hia no rade tuno botom ehia die bia wo bibia brabo radie mpa ni so betron sa na waya mai wo yesu di mu na ye bompae

0: oma funu no mu no emprenson enche ne die eye wonse ado te na sima ye bisa ni senti na Nebukadnezar wonim Shadrach Meshach ni Abednego ana ne nyame na monso aye bibia mane da na ne die ade ne ba ne so a e ma ne wire free sa ne ma ne nyina na bufu hie sei ebe wura nu mu a wo se o hie sa ankrofo yi enu ne ne ye ba behwe ti ebe koye echi ansa ne yasa boye nim san koye echi ansa no aba eti ne ye hwe Daniel eti ba kon ne ye hu nkrofo ko a Shadrach Meshach ni Abednego omuye ma na Nebukadnezar a abufo sei eba no so se ne yankopon ye adoma ya toa so ehwe Daniel eti ba kon nchemu miensan ukan fi nchemu ba kon so Yuda hini Yehoiakim afia toso miensan mu no baba hini Nebukadnezar ba Jerusalem na obekin hin mu na Awurade di Yuda hini Yehoiakim ni yankopon efie no ma no bi hye ne nsa se ba se oyen yankopon ba na ope se ofri nyame nche nyame tumu de ohye bonsamonsa e mane tetew se ne be woni be ba ho so no abo mpae no asan be nyankopon nche bio ti nyankopon no ana de Juda ehye Nebukadnezar nsa nti e ba sa na ohu so se nyame te hopa na se sa de wo ya ba na emisu che nyame ni pepi sa na ya no omodwene se ba se bibisi a omunkai se obi wo srosro ho a osu che ni pe nyina edi se wotu aso nchimu miensa na ohini ka kire ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wonhuni dem oh abosunsunfo mpo mu pedi ehuni dem ni nyame no de wofa bibia sa bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me ko heaven abosunsunfo mpo pe bibia mu pedi ehuni dem so babu mu ye wai de di ho eni dem na ohun ofe na weni atie ye jimifo nyanse nyina mu na woni mu de na wo hunu mu obetumi ejina ohene aban mu na himfie na onchre won ma won sua kadefo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim o ma ba ho e so mu sua Babylon de no bi nti sa wo mo som ohene anye yie ohene yi won ahenua ne ti o ma waduane yemre no nti ma menka story no o ma waduane a o so mu di o ma won sa e wo so mo no de san krofo yi wo hwe nche mu nsia ho a o mu bi a ofri Yudafo no mu ni Daniel any Daniel idi omo de frere no ne Hananiah Mishael eye Shadrach enom frere no Azaria ene epiafo hene no totu won din idi omo de totu Daniel ne se Daniel ofre no Beshasa ene oto Shadrach Hananiah Shadrach ene oto Mesa Meshach ene oto Azaria Abednego ne chesa himfie ne nkrofo no ye dey ifre ohini nim wonpa na Daniel ebo ni trim se omfa ohene nuane ne nsa onum no enwune ho fi ti wo sre piafo ohene no na wanwu ho fi enra yenso fo pani na ochrechre min de nwumre bia ochre globally juma ye fo no aso fo no ena o se na Daniel oti ne ho sade ye bo ni pa omfa ne ho nka ohene duane a se bi wakuma ma abosom ni ninsa wonom omfa bi nka no ho osi na Daniel nim se debi okwako yi dayase akyere obekyere dayase ama ohene abra na komfo ni nkabrekyerefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sade no so akyere no so de sane ma no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enye ye Daniel nye Nebukadnezar hankwa na okyere dayase o osa akyere ase bio ema Nebukadnezar bio chapter 4 osi ne nyame onim se nyame peso odi ne ye bribi sronko ne bibie nwanwa se boni pa de lalai onye da nye nonko osi na onim se emre bi atamfo de no kotu jetabuo ye dutu jetabuo mu a nipa be ne betumi agye nyame kwa. Iti se wukaya, bra, ohini bisa se, Daniel woda sute ase. Sinane nyankwa da. Minyanku, osi unyanku pansum ni dada, otumi ajwa na. Osinana wehu ni mse, minye boni ntie nyame na wosu mfumo. Miye clean, miye holy, miye pure. Iti siye sisu duye. Nyansa sisu yanku na binya bambo wakonkru ya ni treni mo. Uko heavy straight. Nese boni wo huwa madamfu, utumi nkobi mani nye ye. Teme mfansa ya adi mwanwe bia di huu bia ubiye ntumi nye. Utumi yanke nkanchiro. Nyami nkanchiro ya nsiye nyadia ye ntumi nye. Iti se obi adresu hutu mkwa jie mapa. Ahutie ni kronkron ya adi ko heavy ya mima mi papa. Shase na ye. Min tie ni munu ensi wa sun kaso we dia den do do debi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni timu se onfa o hini nuane ne nsa onum nu muni hufi ononku oni Shadrach Meshach ni Abednego oni spokes my mouth it was straight pian for hini no na wa muni hufi wo nyankopon su ma Daniel nya pian for hini no animo adoye eni mobro no onyene ni mu adono nyemi ni nyame wo mu abibia beye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo mu nti ase mu no chese on be fon wo mu ho nye fe ohini hu no be bi sasa de na nkrofo nyina ye tukutuku na hana hana sa nkrofo nyina fon bo se na no popo anhwe ye na ni trate ti wo kan ni plain ho sa anhwe ye be manya se mo ohina no se don't worry we dey try us prove us ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade na omo mo pe o hine endama wa kuma ma bosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom 10 days pe prove us na fa ye be jina o hine ni ehwe ni a nyame wo mu a ne matumo ye ye praise the lord iti o tia se na omo akwa ma ne ba so sa omo ko jina ne ni mo no onu ahun sampa dadie be twa dadie be praise the lord O kain chiche mungkru kusi duba akunu awose. Na onyanku pon madani enya pianfo no enim adoye ni mobro hunu. Le pianfo hine no kachire Daniel se. Misro, if he se anya miura o hine awe yi mo ebyane no ni mo. Anonye no, ebe humu enim se eye mobo mobo. Esi ni mweti penfo, emranti wa anu die. Na mwa mamitri aton. Ebe timiti. O hine nim, ena Daniel kachiru pia ni aha. Nye pia fo hine no, esi Daniel hene ni aha, meshe ni aseri aso ni se. Se, unkua, efe, osi so unkua efe dedue. Na oma wong, efuomu edwiane, eni insiyo nom. Na wode, wetifi, afe ye. Eni emrantiwa wudi ahinwiane no, enim. Na sedye ube huno no, uni unkue ni. Se base ehu anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pa se ni ebe sai ni pa ti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo nyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onkua osonkua hwe dedu se ni amidi nkan kan kire wo no o mo so o mo hwe dedu na antumi bibi omu hu sampa ni omu kanu ye no kre praise the lord uwu wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo ncha no no ni pe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonkoye bone if you say se base wo to genu mu a wankasa obeti wo yao for yourself obeti ama ho unti obi unti obi de ma no obi nso unti de e ma no Iti jani, boni ne bata papa, senye beya. Iti haye hun, se Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego, Nebukadneza weni mo. So katene ni, se mfa hon, senye ankrofwe. Ono akain, se omu shwe sa ankrofwe, no senye omu hun, isi fe, si tiye ni adeno, uke nchi mudun sun kusie dununa. O sine mranti wabanen, unyanku poma wonguma ni nyanse nyine emu nimdiye, enye nitiye, Na Daniel nye ni suade hunu ene daye nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohine kan se wonfa womra ni emra no druye no epiafo ohine no di won ba nebukadneza anim na ohene ne won kasai oh onimo na wanhun won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ne Abednego na obejina ohene nim nyansa ni hunu mu asem biara ohene bisa won no ohu won se oche ni akurukirefo ni pediafo ehunufo a wo na hinie nyine mu ni nyina empre du hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi wo wiase wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Men ye be being ho ho ho kronkron no yure. Men kodi tro ma ho ho kronkron no yure ho. Men fa kono boni show mu bra won ko ba no ho kra na ma ho ho kronkron yure ho. Men ya de biara se boni men mane boni ho kra. Ma ho ho kronkron no ye ni je no fa nye bibin she nyame ni mo nyam. Ma men ti amen. Se se ni ewiase ni nya sika fo pio na nwuma ni fo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kenyame asme betu ya mani bonyefo asakre free won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwaje ko heavy enu ni ade hia kesi wo wiase se se yo ni pepe but sika she on bottom and so boni so o hadama nyame tumi fo omo nya hwe bi ya so mpanifo bi ya so fo omo gira property so si nyame de oyebe bi ya dai enye ye. 2 Timothy chapter 2. You ready in Yankupan Sem Ekatre? 2 Timothy chapter 2. Okay, if you verse 19. O sinansu Yankupon yina su tim ho pinti kransanwin. Ready ni mwa wayani dear any ma ubiero boy ready dino en chini hum fi di entne ho adentia. Adiono no osine fieke si emuni sikani jiten wamanko. Na emiane dotye ediensu womubi kane no ya mamenu mwadiye biye frenu kudu edidia na ye ne waputoro anu diye edaswa oho edikle na ye ebi yefufu ebinsu ye shia mani ye tuntum na obubi ebinsu ye de oye de omuro se base sanye me woha na edia ni ye redi ya obo nse nkoda ya omako manchi ya omako fu omo rubber plate nomdi ya babeji rubber bowl nomdi ya beji omo edia ni ene manu sofo aputo yua na upapa die e de prete pa pares plate pa pa pa pa pa pa titi die ni fufure nyina bi enu ne die nti uye August visitor uye obi a uye hoho a uye wanimu edru na uye nimonyamfo a ye ferewa bien ko fa rubber bow enye duane mawo ohun bible si ebi oho a obu ebi so ye dai omo na se obiti ne ho firi ye no mo ho a hallelujah obiye ade obu no ate ho a owura no de ye bibia ye dey ye ye no siesie dia ye adwuma pa biara this all your software ye gidi ne wo ye hwan na se boni wo mu a men tu ho se wo ye bibia mu nyame nyame onfa wo nye wo wa na wo do ho ye ne bon Samson de wo ye this se wo tu ho firi de entire that is bible no utu mi fo bin ka ho na utu mi nyi bin firi mo wo ye se musu abaw so enu mi e wo homa no mu nyina na aye de na abaw so ebin mu ye rubber bowl ebin mu ye apotohwe ni abotohwe ni ebin mu ye kodo ebin su ye kruaba kruaba se se ye yi de mu chi ofi factory ne de aduare tu mu se dia ye kruaba udi enye ye so ade no ye mfa enye hwe da. Did they say Kruaba finish? A sofu piyo Kruaba. Nyamidu oye bibie nye ye. O sofu owo yire wa sorobun wa safan plan. Uye Kruaba. Nyamidu oye bibie nye ye. O sofu o ditro. Uye Kruaba. Nyamidu oye bibie nye ye. O sofu a wi bia whiskey ni diya ki kahon. Nyamidu oye bibie nye ye. Enfa hon se diye udiye hua hua wo wiyase ha. Ni nipama suko osuru ho. Osuru mu. Osuru nimo. Nyamidu ye bibia enye ye Daniel ohwe ni huyo onimusese odi agre nyamidu ye bibia ye dey enye ye ti ohwe ni huyi pa yenko chapter 2 ni ehwe se ekwan ben na Nebukadnezar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebukadnezar hinie afie tiamienu no Nebukadnezar susu dae bi na ne hunhun ejira no ne ni esure no ohine kan se onko fre e kuchire fo. Nse enhimfo ni po mu di tumi wuyase no. Ni nebuka dini zamlu ye nuwa no omo ye. Se basi omu nyamani ya omu nko nyami ni pa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyami diya tuwa honso omu nimu nyame ho machini nyami teku. Omu nimu nyame kronkriya nene tene. Sa nkrofo no nkwa no omu yede omu konho. Yise oma kwa jini kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pa webi omu bibia. Chese odruho anu wakan wansa mu chire osi wabinyo omu. Mini wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti nebuka neza no osan krofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 urefi ti bombe chere masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ti ase bi a chirechire mi mo na we di wo se dae ni ira hede efi ti omo chire dai kwa osu na omo fa nkyrase emra na odi tua to se se mu anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumi ade ompe na omo de ye na buka neza na ni tumi a wodie no no iti e bro kan sa asem na omo ka chense na na yesrewada we die ere wo hwana ka dai ri che osi mu waste time se mi mu cha che se mu koye meeting na mu akase mi ntwa tro se dai se no so na mu di bibia be gume so iti mu ya waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra o mu yes a pe na sa ankrofo a o mu edi bonsem tumi na ye adwuma so o mu ni Daniel fo na Daniel no mu ne wa hin fi o mu so mo hene iti de ko ba ye ni se o mu de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfamba mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ne ade be kunkum nyina se mo ankyere me daye no ase asem bia ko pene da ho mamo if you say mo be dwene atrosem ni na da asem se mo be ka no menim e de kosi se ebre no be sachira iti mo ka daye no na mo nkyere ase na minhunu sentisa munya mo trendidi iti ebra Daniel no moti ye no na omoti se yehwehwe won akum eba sa na unim krofo omko omzo first e Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omu no omko ku on first papa ni wo mu no na ka trade for no ono omu dimrika omko ku ku omo hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enu nti ohini bufui ne ni break ese no kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel eni ne mfefo se wo be ku on first ena Daniel di ekasa kire Ariok oyankobiafo hene no ena oka kire ne se ohene mra wa hye no e too hasty imo eshidodo however ko kan kire ne se onkwa bechre ni Diana se praise the Lord. Ti Daniel befie no ofre Shadrach Meshach ni Abednego no sine wo pra meeting. Empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye biye kan se nyame wo soro. Praise the Lord. Ye be sue gu nyame no so ne dae kwa ne bukadneza so ye ni wire free no nyame de ni wire free. Ye wia ye beka chile nyami so ma ye nchirasi ye se nunti na masa asem kesi ya ede abba iti omu kupompaye na omu kachile nyami adie bakwe osi ye hune se bra kabri chile foni adie kasa kasa uni mne omu kaye osi wohini dae wipadi ni papa wasa sisu timi jisi ubiyo o connection to heaven praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? Ye did they will receive with Christo Sumu too much, but wouldn't you connection be a bonny mawunya connection? I didn't want to bonin chine. What did you need? Then I told bonin chine, we are a feeling yammy do baby baby. Umwa confessing. Say, yeah, ye waha, ye shem kontrei, ubiye ni obe to me. Ye say, ubiye ni nyami ele, wosro. Na wane ni nyami wosro, Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. To omu ko bom paye, then paye bone chinu nyami ye se chreni, praise the Lord. Verse 36, verse 36. Okay, yenke fi, yenke some verses, in this chapter before we move to 36. Uhwe ichemo edionona Daniel ko Arioka wo hini ayini se onse Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no ense won. Fa mi ko wo hini nim na mi ko kire ni dayase. Bi so mo bom pae no Yakobon etie wo mo pae bo praise the Lord. Praise the Lord. O si ukenche mo du enwotwe na. O si se won sire o suru Yakobon ho mo buhu. Ahuntasem no ho. Na wan sei Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho. Ene wo yi ahuntasem no kire Daniel anadwo ni suade hunu mo. Na Daniel shira o suru Yakobon. Daniel bua se enhyranka o Yakobon din dada. Se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osachira breni na utu ahemfo so eno ma ahemfo so o menyansa fo nyansa na o ma wa woni ehunumu ni mudie oyi die emudo eni die ehuntadi onim die ewo esumu na ehan eni ne ho ena etie eni no netie nti ono bompae no Yakobon yi dae na sikire dai Echreo. No, see, come on, famiko, you know, we have got the clue to his complex problem. Ni tia o da o na na na jima ye krisi ni a ope ni po kuno no uku ni pa na utro problem a so wada. Afi na problem no kure ye kesi. Famiko, na oro di ayo ye kani yami huwa se mchire na utie. Famiko, na me chire ni se nyami biti asi. Praise the Lord. Ti wadi no bai. Uwe nche mo idu nsona, idu Edunun se o se o hini bua se Daniel ni din de Belshazzar se ubetumi a kire me dai a me so ye ne ne ne kire ase ye Daniel bua o hini se na ho brase o ehuntasem a o hini ebisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankomadefo ne o mantumi a kire o hini no Nansu o Yakobon bi o sra o ye hun tasem edie praise the Lord. Wa kire o hini Nebukadnezar de ebe bada ache. O daye anyway this to adi hun a o da won paso o hunu ye no nie. Iti o shase e kire no daye na se na daye no enu ehiam refufre ye de beka ho asem. Enye sese but to sum it up for you no daye na o so ye no eye ahini horo bia na ewo wiase a ebi ba be ka ha empire sa horo a eye ahoro be enu mo sesen na enu echi no yesu de ne be ye fana die din kan no eye ohene Nebukadnezar daye no okasafa Babylonian empire ho ni etosumi enu Medo-Persian empire eye Darius ene ye ohene wo ho okasafa Grecian Empire, Alexander the Great, eba be di so, okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina no so de bi ye clay bi ye iron ni ekika ka ho. Na stone bi baya, stone ebubu ayomo. Maminti amen. Hichemo eduanan enan no. Daniel chapter 2 verse 44. O see na ahemfo no enanu mu osuru Yakobon bema ahini a wonse no da na onya na hinie ma oman foforo bi so na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na enu de ebegina da mamente amen yesu ahinie begina da enu nti wuhunu se obuo a ensan kati free bepo no ho ye bebu budade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumu Yakobon kese no akyere wo hene de dache ebeba na daye no wom na ne nkyerase enso ye no kware sa hene ye nyina ba atwam aka Jesus ya hene nko a ena ma wiase ye he no sese wo nyini amentra kese binyini Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okan ba kwa ba mienu ba miensa ba enan ba enum ba nye Yesu de na be pa ho eti na me pese me bisa o se se ba se wo kan ani gusu na ana se Yesu ba obekọ be nkuma na se obekọ nifa obekan mreche no ho ana se obekan nwante no ho obekọ heaven ana se obekọ hell se ne owuro di na paka ebesi wo se papa wadi nkyira memie nkwa upa che we nye ye efa na abekro paju ani hwe kavre wai emoja no daso esuso bebi esuso so so boniti se damram obe huramra ese suchrema e briti se nkra nwe be ese odwanwi bible se se mu pena se mutia obetia sase so nipa ne se wan pene na wosu wa betiti se dabu dabu a woto nsuom uti nyamsuma no wosu hu no apori egu wadi nyamsema duro wadi tue duro ka hu se wo wi oba odo bekọ na obekọ bebi a wompe bebi a obi anu me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebuchadnezzar ni mo papa daya wosu ye eye na dambo ema boni dori ni trimono omu no omu chirasi a unya kwan na ohun se de nyame peso okani ade nti na wonfa ho menyame uye sofo nso amepa cho te ohun free boni ho why men pakini pan ko hell o lifestyle ena safo man ohwe sofo mponu mo whiskey wonum bia me so menum bi sofo e wo yire nso won pran me twen pran ye hwe sofo bufu mani kaseti ya so dem kun of property so me konto ko enye hwe sakra wadwene osura hema na bay me ni ni pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe mi sua me se ni am hwe Kristo ye dey sua no onya me tumfo ye da wase se wasem ye no kre pon de kan wase ye ntumi nye bibie ntia no kre ye se kama no kre pompa se no kre be obi biara oda mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wose no kre no be ye ade hye rade mo nya ade hye no mo nya fa ho die mfi boni bonsam ni wiase mo wo Yesu de mo bompa se wadum no be do so ma ye tiefo nyina wo Yesu de mo na ye bompa ye amen amen so wo peso ofre me 0244 938 2170 244 938 2170. Ebe ko Daniel etimi ensa maye mompa ye Radi tumfo ye shrew bebre se nenso dia chee ebompa ye se bra wonse mo bey Radi mani ye nipa sem ma enye unyankopon wasem se ne be ya enipa no betumi enye nhyira nya wo haw amane oti atitie mu onam wasem so ebenya nhyira no nya fa ho die wo Yesu die mo Radi tronsa na fa kan ye tie fo nyina wo Yesu die mo na me bompa ye amen Adofo nom making kind Daniel itimiensa chemo edionu ni edionu baako ene asemo a yetie no watu din se courage fueled by faith akukodro I was say onipenya na odetena se wiase mo kankan bra mane e wo benkum ni fani mu ni echire soro ne fom beden otumi atena se aso nyankopon ni beden otumi atena se ayade a ebehye nyankopon ni munyam se base uwie wase tina wetu mienye nyamenche yako. Se base usuja na upese ijano kanka kani anaye mkrasi ni adenu wonse krisi na udegu ino sunuwa pamachi sasum. So wonsa adenu ntumi nso ya anuwa sandi krisi nubie gum. Udi petro gum ebe shishio. Enu ebe yentemso ebe shishio. Iti se ijabe tumia deria uhia krisi ana petro. Sansu na onipa betumi anya kokodro e wo se wiase aye bisi basai mu a wo hia gidie na etumi aye te se krisin ana petro be ma okokodro no mu aye hye ya na re ho se nyankopon abonipa te se ne se so enso ene nipa wo gidie wo e wo abodie mu e chen obo ade no Nipa dodo na ewo wiase no mfa nyame nye hu omugye abosumudi omugye nkabrikyire fodi omugye okotiku fodi nsamamfre fodi ne nyame a obo nipa bonsamama ne yesa ne manyina na omunyini ni kami papa bi a onde otu ni hu si ho se enipa na obekunku onte se ne a na se yetitie no na odi a yenro ni ne mane ma oni ne yiri na yesa adwuma no Ni yiri tumbe jina kwa huti seni ya wako ufumu na uonieme bi untuminsu wabu anononso udru wani ya chu. Tuwa yeye sadi ya na kudru bebia ni kopo ye ma. Tibra ni kopo ye ma na fe jaji no edi na simbunu fose yanko mani foreign squad. Uni masumo kane wawusu ni tinu waboni sana wase madru ya felime.
1: I drew me fail you. Why? Jesus will never fail you. The Ben Yankan, what you say? When we say, we are see way a ho, Yami bin a boy, no do what Nemo. That crooch